0: takarar shugaban kasa ko kuma kumara masa baya a matsayin mataimaki.
1: Ai rashin fahimta ne. Bai ai abin da ake kira muna goyen bayan inya. Duk zage-zagen da ake mana muna ji. Kap din sa. Amma rashin sanin tarihi yasa ake wannan. Sardauna da Tafawa Balewa su suka fara aiki da Inyamuri. Yayi musu shugaban kasa Azikiwe. Ko bai haka ba tarihi. Shehu Shagari da sauran mu mukarraban mutanen Arewa bamu hada kai da Inyamurai. Mun kafa gwamnatin Shagari ba Ikwe mai yana mataimaki. Ka manta ne cewa da aka je zaben fidda dan takarar jam'iyyar PDP a 1999 a Jos. Dukkan wani dan Arewa babba a karkashin sa Adamu Chiroma da su Sani Zangon Daura Ikwe mai suka zaba. Aminu Kano bai alliance da NCNC ba
0: ta Azikiwe.
1: To akan mu aka fara. Saboda ka mutane basu san
0: abin mutane
1: fargabansu duk mai fargabansu
0: fargabansu shine mai yuwa har yanzu akwai wani bangare na al'umar Ibo wadanda suke da wannan tunanin na ballewa daga Najeriya.
1: To kai ka manta tunu da yace ba ruwan shi da Najeriya ma shi da kansa ba ma mukarrabansa ba kun zabe shi yanzu yana gallaza mana ka taba jin Peter Obi yace a raba kasa.
2: Ubu Galadima kenan wani jiko a tafiyar siyasar Rabiu Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano Najeriya. Tura'ayi Layo da muna kan batun siyasa ne a Najeriya inda ficewar tsoffin ƴan takarar shugaban ƙasa wato Peter Obi da kuma Rabiu Musa Kwankwaso daga jam'iyyar Adawa ta ADC ta haifar da wasu tambayoyi game da makomar jam'iyyar da cigaban tasirinta a siyasance ga babban zaben ƙasar da ke tafe. Yayin da shugabannin jam'iyyar na ADC ke cewa jam'iyyar na nan daram da ƙarfinta tana kuma cigaba da daidaita al'amuranta. Wasu masu sharhi kan al'amuran siyasa na ganin ficewar da jiga-jigan suka yi daga jam'iyyar hadakar ta raunana tasirinta a ƙasar kuma sai ta yi da gaske za ta kai labari. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoton.
3: Yanzu haka dai ana hangen jam'iyyar Adawa ta ADC na cikin tsaka mai wuya sakamakon ficewar da ake ta yi daga cikinta ana komawa wasu jam'iyyu ga kuma batun shari'o'i da suka yi mata kofar rago. Al'amarin da ake fargabar ka iya raunata ko ma karye lagon jam'iyyar a ƙasa baki daya. To sai dai Faisal Kabir, daya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC, yayi watsi da wannan hasashe, yace koge zau, hasali ma dai suna nan suna ta gyaran akayau a shirye-shiryen takarawar gaban hantsi a fagen zaben da ke tafe.
4: Wallahi ba abin da muke ji sai ƙarfin gwiwa muna ci gaba da hire-hiren sai da pop din mu na masu neman tsayawa takara kuma ajiya da aka fara sai da wannan pop din in ka ga yanda secretariat ta cika mutane ta ko ina suna tururuwa suna zuwa domin siyan wannan pop din wallahi abin har mamaki ya ba mu sai muke ganin kaman ma mutanen Najeriya gaba daya jam'iyyar ADC za su nemi takara.
3: To kana fadar haka yayin da wasu ke hangen jam'iyyar tana cikin wani hali na tangal-tangal ko kuma ma rashin sanin tabbas sakamakon shari'u da ke gabanta da kuma ficewa da wasu jigajigai ke yi daga cikinta.
4: Na farko dai magana shari'u mun san cewa ba wata shari'a ko guda ɗaya da za ta iya hana wannan jam'iyyar gudanar da al'amuranta ko faida 'yan takara. Ko kuma kawo mana cikas akan abubuwan da muka sa a gaba. Na biyu magana fitan mutane waɗannan mutanen guda biyu da Peter Obi da Kwankwaso fitafi daga cikin jam'iyyar ADC ba abin da ya kara mana illa ƙarfin gwiwa da kuma ƙara zage damfe domin cimma muradinmu da muka sa a gaba na kwato Najeriya a halin da take ciki. Domin mutanen Najeriya suna buƙatar waye bai kawo mafi ƙarshen matsalolinsu ba daga wani yanki mutum ya fito ba wani addini mutum yake bi ba. A waye yake da ƙwarewa waye bai iya fuskantar matsalolin Najeriya kuma ya shawo kansu ko kuma muna tabbacin cewa a dukkanin jam'iyyar Najeriya ba wanda suka hirya kawowa irin wannan mutumin irin jam'iyyar mu ta ADC.
3: Amma kuma duk da irin wannan tsayuwar daka da karsashi da jam'iyyar ta ADC ke nunawa masana harkar siyasa irin su Farfesa Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja suna ganin har yanzu fa da sauran magana wai an yi fitan mai kaya.
5: Jam'iyyar ADC dai ta gamu da nakasu za a ce ko kuma wani tintibe har ma za a iya ganin cewa mai yawa in ba hankali aka yi ba tun ba ta tafasa ba za ta kone tun da da ana ta marmari da dokin cewa ta zama cunga ta 'yan adawa to kuma sai ta fashe ba shiri wasu gagagaga a ciki suka barta suka koma jam'iyyar NDC. Wannan raba gari da suka yi ya rage wa jam'iyyar ADC armashi da karsashi da kuzari kwarai da gaske musamman ma idan dai ba shugabannin jam'iyyar sun dau mataka cikin gaggawa wanda za su gusar da shakkun da ake yi game da makomarta ba.
3: To kamar waɗannan irin matakai kenan.
5: Matakai shine su zawarcin gagagaggan 'yan siyasa shiga cikinta. Na biyu kuma dole ne shugabannin jam'iyyar ADC cikin gaggawa su dau matakai ko kwarara wanda za su rage irin tururuwa da ake yi ake fita daga cikinta. To amma babban abin da ya kamata su yi shine

0: su warware wannan dambaruwa da babbar aya tambaya akan cewa ko ma kotu za ta iya rushe jam'iyyar gaba daya.
1: Ya zuwa yanzu dai da dama na ganin lokaci ne kawai zai iya tantance tartibiyar makomar jam'iyyar adawa ta ADC. Abdusalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Nigeria.
2: Yanzu dai karfe 7 ne saura kwata a Najeriya da Nijar, wato karfe 6 saura kwata kenan a gogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To tun da farko a cikin shirin dai kun ji cewa Iran ta ce tana nazarin daftarin kawo ƙarshen yakin ta da Amurka wanda gwamnatin Donald Trump ta gabatar. To yanzu bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda hukumomin kasar suka bayyana aniyarsu ta daukar matasa aikin soja. Gwamnatin mulkin sojin kasar dai ta dade tana yaki da matsalar rashin tsaro da ke nema ya zama ruwan dare a kasar. Su kuma matasan kasar sun dade suna kokawa kan rashin daukar su aikin soja, kuma yanzu su yi na'am da wannan mataki na gwamnati. Ga rahoton Chima Ila Isufu.
3: A halin da ake ciki a fannin tsaro, inji hukumomin kasar ta Niger, akwai sirkakiya a yakin da suke da kungiyoyin masu ikirarin shahadi inda barazana ke karuwa a yankin Sahel. Sai dai a wani tsari na inganta yanayin tsaron, hukumomin sun bayyana aniyar su ta kara yawan jami'an tsaro da za su ba kasar damar tunkarar wannan barazana. Ko da ma dai matasan kasar ta Niger sun kosa suna neman gwamnatin ta ba su irin wannan dama domin kare kasarsu, kamar yadda waɗannan matasa na Difa suke cewa.
4: Sunana Jimurau Haruna daga nan Difa. A gaskiya ni dai abin da yasa nake son soji, ina so ne zan taimaka ma kasata, tunda su ma sun ba da rayuwansu akan kasa, mu ma ya kamata mu sa musu hannu mu taimaka musu matasa. Samarin Difa gaskiya mutane diya suna son soji.
5: Sunana dai Ibrahim Buna Umara, kawai ina son soji ne don je in kare kasata ne. Soji wannan muna so mu je ne, mun mu da aiki wannan zaman gari ya ishe mu wannan, kawai muna so mu je soji mu samu aiki. To ina so ni dai in gani a bakin iyakar kasa ina kan kare kasata dai.
6: Ba kulu ba kana. Ni gaskiya a matsayina na matashi, a yayin da nike son soji, soji ba don komai bane nike taya soji saboda in tsare kasata da al'ummata. Rakitaman na taba yi dai da ya Allah bai da rabona ba, duk da hakan ban yi da kuraje ba, yanzu ta zo kuma na tayi na cira inda rabo ina wuce. Ni buri na guda ne kawai, saboda in taimaka ma kasata in rige kasata hannu biyu da al'ummata.
3: Malam Abdurrahman Kyari na da ra'ayin cewa Difa ya dace a ɗauki mafi yawan sojojin duba da halin da jihar take cikin rashin tsaro.
7: Ai Difa ya kamata ma a ɗauki soji da yawa, tunda dukkan tashin hankalin da ai ba san shi a wata jiha ba, a Difa ne aka san shi da Agadez. To yanzu kuma abin sai koma a yan kasar Tilibe. Tilibe ya riga bayani samu wannan tashin da ainihi Difa ne aka sani da cikin wannan tashin. Mu ne ya kamata a ɗauki 'ya'yanmu ɗan cikin jihar Difa.
3: Sai dai Abdulnasir Umaru, sakataren majalisar matasan jihar ta Difa, cewa yake ba Difa kadai ke fama da wannan matsala ba.
8: Ba Difa kadai ba take fama da shi a cikin Nijar, idan ka duba tawa garuruwa da yawa na tawa suna cikin zone rouge Tilaberi, ba a mazance. Harkan tsaro ta zo harka ce wadda tana nan ga tabarbarewa. To muna tsammani insha Allah idan aka ci gaba da wannan haka, ana doka matasa soji na kowane jiha, tunda idan aka doke ka soji a Difa ba lalle bane a Difa za ka yi aiki. Gwamnati tana aiki ka duka inda ta ga dama ka aiki. To muna tsammanin cewa idan aka zo aka ce za a doki matasa 'yan jiha a sa su saboda su dawo su kare jihar su da kansu, insha Allah za a ciyo kan wannan matsala.
3: Sai dai hukumomin kasar ta Nijar sun kara da cewa yakin da ake da ta'addanci bai takaitu kadai ga fada da makami ba. Bayan abubuwan da suka shafi soja da tsaro, haɗin kan al'umma na da muhimmanci sosai. Hakan yasa a wani bangaren aka maida hankali ga rigakafi, war da kan jama'a da sake gina alaƙar zamantakewa.
2: Da kai da Chima Ila Isufu. To a Najeriya, a wani kokari da yaki da matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta, hukumomin jihar Katsina da ke yankin arewa maso yammacin kasar sun kaddamar da wasu makarantu a sassan jihar domin bunƙasa harkar ilimi. Hukumomin da sun tanadin kayan aiki na zamani a daidai lokacin da rahotannin hukumomi da dama ke cewa jihar ta Katsina na ɗaya daga cikin jihohin arewacin kasar da suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Yusuf Suleiman Jibiya shine kwamishinan ma'aikatar ilimi a jihar ta Katsina ya kuma yi wa Abdu Halilu ƙarin bayani.
9: Gwamnan jihar Katsina ya kaddamar da waɗansu makarantu guda uku, wanda ta farko ita ce ta gana zaɗau da aka kaddamar da ita, kuma makarantar nan an kaddamar da ita a matsayin makaranta ta zamani wadda za ta ƙara taimakawa wajen ilmantar da 'ya'yan talakawan da ke jihar Katsina. Kamar yadda muka sani a rahoto ba a daɗe ba, an ce Katsina tana ɗaya daga cikin jihohin da yaranta suke barin makaranta. To ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka shi ne a samu makarantu a ko'ina a faɗin jihar Katsina. Mun samu makarantu a wurare da yawa, akwai Sabi, akwai kuma waɗanda aka gyara. Su kuma waɗannan wanda aka yi yanzu makarantu ne na musamman domin a jawo yara na talakawa waɗanda suke a faɗin jihar Katsina da su ma suna da ilimi, amma saboda rashin yadda za a yi wayansu ba su kai su makarantu na zamani inda ake biyan kuɗi. To saboda haka gwamnatin jihar Katsina ta ƙirƙiro da waɗannan makarantu guda uku domin su ma 'ya'yan talakawa a dama da su ta ɓangaren ilimi kamar yadda 'ya'yan masu hannu da su ne ake dama da su.
10: Kamar akwai ƙiyasin yawan yaran da za su koma makaranta a cikin wannan makarantu domin su ci gaɓasa ilimin da za a ba su.
9: Dama yaranmu yawanci za ka ga inda suke ja baya lokacin da aka gama su primary school zuwa secondary school. To a nan ne muke ƙoƙarin mu ga cewa mun cike wannan gibi. Yanzu maganar da muke yi wannan makarantar da muka fara ta fara da yaro sama ga mutum 1000, kuma in Allah ya sa da ana yi ana ƙara, mun fara da yaro waɗanda sai gama primary school zuwa secondary school kamar abin da ake cewa wanda suke JSS kenan. So su muka fara da su, akwai ɗaya a Raɗa, akwai ɗaya a Jikamshi, akwai ɗaya a Damurkul, kowace senatorial district an yi mata makaranta guda ɗaya. Kuma yaran nan an ɗauko su ne daga ƙauyukan da muke da su ko kuma wadawar da muke da su na zaɓe guda 361. Kowace wata bado yaranta waɗanda sai dai aka yi musu jarabawa aka tace suna a kawo su waɗannan makarantu. Makarantu ne na zamani waɗanda suke suna da kayayyakin koyarwa na zamani tun daga kwamfutoci da sauransu, abin da ake ce kamar smart school da Turanci.
10: Ta ɓangaren yara 'yan mata kamar wani tanadi aka yi koko ake shirin yi?
9: Za ka ga yawanci adadin matan da ke cikin makaranta masu kuma za yawa, domin yana ɗaya daga cikin area ɗin da muke so mai da hankali a rosa ganin cewa yaran mu mata su ma ba a basu baya ba wajen karatu. Saboda haka cikin makarantunan da muka yi guda uku, musamman ita ta Damurkul makaranta ce ta 'yan mata tsantsanta, dukkansu 'yan mata za a ke cikinsu. Alabci ta Raɗa da ta Jikamshi ita ce makaranta ta maza, kuma alhamdulillahi daga abin da muka gani akasarin yaran da ke akwai makaranta Raɗa da muka fara da ita dukkansu mata ne.
10: Akasari mata tallace-tallace ke hana su zuwa makarantu, kuma akwai wani salo da gwamnatin jihar Katsina ta ɗauka wajen ganin cewa an ƙarfafa musu gwiwa sun dakatar da wannan tallace-tallace sun dukufa wajen neman ilimi?
9: Gaskiya ne, yawanci akwai maganar tattalin arziki wanda shi ke hana musamman 'yan mata a ba su ci gaba da karatu. Yawancinsu maimakon su ci gaba da karatu sai a tura su talla. So ƙarƙashin shirin na Agile da muke da shi akwai wani shiri da ake wanda ake ba da tallahi na musamman ga uwayenmu mata waɗanda suke turaren su talla. So maimakon wannan tallai sai a riƙa samun wani abu ana ba su, wanda wannan abin su uwayen sai su koma gida suna sana'a da shi maimakon su riƙa turaren su talla. So kaga wannan abin da aka yi ya taimaka ƙwarai da gaske wajen rage yara waɗanda suke zuwa talla maimakon zuwa su je su karatu.
2: Yusuf Suleiman Jibiya kenan, kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Katsina Najeriya. To batun yaran da ba sa zuwa makaranta dai a wasu jihohin arewacin Najeriya shine za mu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon, sai a kasance tare da mu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da wata manufa ta haramta da waɗanda aka baiwa digirin girmamawa amfani da lakabin dakta. Wannan manufa wadda majalisar zattarwa ta tarayya ta amince da ita ta shimfiɗa tsarin ƙa'idoji game da bayarwa da kuma amfani da digirin girmamawa tare da tanadin hukunci ga duk wanda ya sabawa hakan. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ɗanleman ya aiko mana da wannan rahoton.
11: Ministan ilimi Tunji Alhausa wanda ya bayyana haka a Abuja ya nuna cewa tilasta sa aka ɗauki wannan mataki sakamakon damuwar da ake da ita kan yadda ake yawaita karkatar da manufar digirin girmamawa da kuma shigar da siyasa a cikinsa. Ko da yake ministan ilimi bai soke bayar da digirin na girmamawa baki ɗaya ba, sai dai ta bakin hukumar NUC gwamnatin ta gargaɗi waɗanda aka karrama da su daina liƙa wannan babban lakabi a gaban sunayensu, muddin dai ba faɗi tashi suka yi ba a ɗakunan bincike na jami'o'i. Wace mahanga masana harkokin ilimi irin su Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi a jihar Bauchi ke da ita ta amfani da daktar girmamawa a cikin al'umma?
12: Kamar ta ga abin yana nema ya wuce gona ne da iri, tunda da can daga farko za ka ga mutane ne kalilan kuma waɗanda suka yi fice sosai wajen bautawa ƙasa da sauransu da yi wa al'umma hidima da kuma taimakawa wajen ci gaban fanninsu. irin kamar mawaka haka, irin su shata da kuma manya haka, kila ce wanda suka yi ko shugaban kasa haka su sha gari su waye. To amma yanzu kuma abun ya zama tunda lakabi wajen 'yan Najeriya abun so ne, to wasu ma sai kaga ma suna ba da kuɗi ma ana ba su doctor, kuma alhali doctor ne na girmamawa ba wai doctor ne na karatu ba. Ita ma'aikatar ilimi na san akwai ya ce abun ta yanda idan an ce doctor to an san eh ko dai walau doctor ne na likita ko kuma doctor ne na ilimi.
11: Don haka na tambayi Dr. Tilde, ko laifin na jami'o'i ne da ake zargi da maida ilimi hanyar neman kuɗi?
12: To idan da za a cire son kuɗi to kuma wanda yanzu yana da wahala kuma jami'o'in ma suna neman kuɗi, don haka yana daga cikin strategies wato dabarunsu na sama wa jami'a kuɗi ba da wannan doktan girmamawa. Don haka idan aka gani ina da ɗan naira haka, ina da ɗan maiko, to shikenan sai kawai a kirkiro wani abu a ce ai za a bani doctor saboda an ga ina taimakawa jama'a, kuma sai a ɗan biyo baya da wata buƙata ta jami'a haka ko kuma ta kai.
11: Idan na fahimta kenan dole ne sai gwamnati ta sa ido kenan.
12: Dole kuma dai babban abun da yake akasari jami'o'in na gwamnati ne, in ma yanzu also ana samun jami'o'i da yawa wanda suke ba na gwamnati ba, kuma nan ne ma inda matsalar za ta fi yawa.
11: Sabuwar manufar ta nuna cewa idan za a rubuta sunan lakabin karramawa kaɗai, dole ne a sanya honoris causa a turanci a ƙarshen sunan, amma ba a bar shi a matsayin doctor a farkon suna ba. Ta yi gargaɗin cewa duk waɗanda suka karya dokar za a tuhume su bisa zargin su da aikata damfara da ɓata sunan lakabin doctor. Ko da yake wasu na kallon matakin a matsayin wanda ya dace, wasu kuwa na kallon sabon matakin a matsayin muzanta gudunmuwar da suka bayar ga al'umma ne. Mahukunta sun dage kan cewa sanya irin ya zama dole domin hana jami'o'i mayar da lakabin dakta tamkar haja ta siyarwa a kasuwa da neman suna a idon duniya. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa daga Lagos a Nigeria.
2: To yanzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labarin wasanni a takaice.
13: PSG ta kai zagayen ƙarshe na gasar zakarun Turai bayan tashi kunnan doki da Bayern Munich da ta yi. Gida da waje PSG ta jira Munich kwallo 6 yayin da ita ma Munich ta ci kwallo 5, abinda ya kai ga cire ta daga gasar kenan. Yanzu dai Arsenal za ta fafata wasan ƙarshe da PSG a ranar 30 ga watan Mayun da muke ciki. A yau da marece ne za a kammala wasanni na biyu na zagayen kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin Europa ta nahiyar Turai. Za a yi wasa na biyu tsakanin Aston Villa da ci shakashi a hannun Nottingham Forest da ci ɗaya mai ban haushi a wasan farko. Sai kuma wasa tsakanin AC Braga da ta ci Freiburg 2-1 a wasan farko. Kazalika za a yi wasan Conference shi ma wasa biyu tsakanin Crystal Palace da ta ci Shakhtar 3-1 a wasan farko. Da wasa tsakanin Strasbourg da ta shakashi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun Rayo Vallecano ta Spaniya. Magoya bayan Arsenal na fuskantar tashin farashin ɗakunan otel da kashi 18. Waɗanda za su zauna idan sun je kallon wasan ƙarshe na gasar zakarun Turai. Dubban magoya bayan ƙungiyar da ke arewacin London ne za su je birnin Budapest na Hungary domin kallon wasan ƙarshe da za su fafata da PSG a ranar 30 ga watan Mayu. An kama mafi yawan otel ɗin da ke cikin birnin cikin ƙasa da sa'a 24, waɗanda suka yi saura kuma farashin siya ninku. Dakunan da ake bada su akan euro 104, yanzu ana bayar da su akan euro 886 duk kwana ɗaya. Tsohon ɗan wasan Liverpool mai fashin baki Jamie Carragher ya ce Chelsea sai lalacewar da za ta ɗauki lokaci kafin ta gyaru. Ya bayyana hakan ne lokacin da ake muhawara kan makomar kungiyar a kaka mai zuwa matukar aka ci gaba da tafiya a haka. Sai dai wasu masu sharhi na ganin cewa Chelsea na nadama idan kungiyar ta samu kocin da ya kware kuma wanda ya taba rike wata kungiya a Premier.
2: Sai da Muhammad Buhari Fage su ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin. To idan ka leka shafin mu na bbchausa.com dai babban labarin shine ta yaya tarwatsewar ƴan adawa zai shafi zaben 2027. Kwai labarin wasanni da ke cewa Manchester United na shirin raba gari da Rashford, Madrid kuma na nazarin komawa ga Mourinho. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma nan da minti 30 idan Allah ya kai mu za mu dawo a shirinmu na hantsi. A madadin Raliya Zubairu da ta tsara mana shirin, sai kuma Ahmad Wakili da ya haɗa mana sauti, Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.